fresh kadi yanzu amwana atura mu ngoma nene nga sebana fresh kadi amuto ari kubulifana azanyesha amuto bukuru no mwana bwa sawadi kuambia wandikwa na ya

Sabo, abe se kaje ba bisanga mukaja mo. Yusa, abe parang biyusa yusa. Chia be.